0: nyakyere papa sister ma woni na ho
1: yes
0: ma woni na ho
1: yes
0: obi sa gisa oba ba gya bansere enti abrantia kama kama wana ma abansere edana sene wote oba wo botoma
1: yes
0: wote oba wo botoma abrantia sa abansere no wogie nim sa kawa no wogie nim sa ensu no ai wogie nim enna wo be kwakwe.

0: se enye no ne kwan no ma me na ye bia bomodin bia papa wo jema wan tafa ko
1: yes
0: wan fani sa an se ne defuma ne defuma ntia ho
1: dabi

0: biye.
1: Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die be be na ekɔ. Friendly service and fearless nina. Eso mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia.
0: Sesa bibia bi.
1: Bibia bibia chimade wa sapa efa so.
0: Etishia me.
1: Ma